0: Wagati dama tɛmɛnen kɔ, sɛbɛ dɔ bɔra Kolonkala dugu kana di kalifa ta sɛbɛ ma. Sali ni Awa ta mɔgɔw jɛnna k'aw sɛbɛ ci ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa, karilon dɔ wula fɛ, kalifa ka kira bila ka ni sunkuru fila wele, jango k'aw bangebagaw ta kira lase u ma.
1: Ayiwa, ni aw ka ye ne k'a wele, juguman tɛ.
2: Ala man kisa juguman ma baba.
1: Amina. Sɛbɛ dɔ le nana ka bɔ Kolonkala dugu.
2: He, o ka di wa baba kalifa?
1: Sɔmi i yɛrɛ ma, bakun tɛ mɔ. Juguman tɛ. Sali.
2: Baba.
1: I facɛ Fadal Koyita. Ni i bamuso Nalima Tapsoba. U ko b'i fola kosɛbɛ.
2: Ah, ko nse.
1: I kɔrɔcɛ Adama fana ko a b'i fola.
2: Nse, o bɛɛ ka kɛnɛ wa?
1: U ko bɛɛ ka kɛnɛ.
2: Ah, tɔɔrɔ t'o
1: la. U ko i nana min kɛ duguba kɔnɔ. Ko baara cayala olugu ma fo ka tɛmɛ.
2: Baba kalifa.
1: Naamu.
2: A fɔ ye mun ɲini kɛ dɔɔnin dama. Ko an ta sɛgɛ bɛ na